Kombura muso wale mafaso ta la mungola kale abgo kamalenguru Kuima abgo kamalenguru wala si iya mina fonyana kumala Mogo chama nunga ilali bi muso ko inoche eru musiga lalili kumame Tae ngono ni mohote yala nyuamai wa eere na wani burana kala Ofulu sara afoyala